0: Cidade Limpa, 2:29. Agora vai tirar o horário Moçambique, e Moçambique, Moçambique de Batia.
1: Digo que a gente não combina.
0: Aí agora eu vou te dizer uma campeã.
1: Olha hoje em minha próxima. Buena, não.
0: Alô, bom dia, te superei.
2: Alô, bom dia.
0: Bom dia, Atimunangu, que eu louri.
2: Atimunangu, eu tô com o telo, Atimunangu, eu tô com o telo, eu tô com o telo, Moçambique.
0: Mas, mano, eu fico lá, eu vou lá, ué.
2: Yeah, you didn't last at Chimulang.
0: Wenga go pull out of banandi.
2: Yeah, initi mozi mozito.
0: Yeah.
2: Ah, what bad chat is it?
0: Basi, a chimwene, to many coffee kucharam.
2: Let me chimwene ngutoja lava mori wa mwenye chichuoko, munenya mata matabu side in church.
0: Ah, kuko chichuoko.
2: Yeah.
0: Arachimwene chematabu side in chocho.
2: Yeah.
0: Somebody, you know. Ngana to give you can up on you to him kumunia munya no tendi uno.
2: E bari ngani ne bebo na jipike ne?
0: Hey.
2: E siyawo ni pele majanjile chimone che Rafael Antonio kate mwala kumalulukula utuwele manja wapilebo haka jigele mundu baba eche pele pamalo poni kuhuche poni ni wapika na kwa dina kate utambula mbono hapa une ngangu kubadie nambu hapa alakwe wawa wadialo nguwa yao mwana hapa tile njini mwatule gari leni kwa nganga na kuende kwele kumalo tukuye juwe mundu jo Dikungu ya timundu ujewa kapena jwa rungu dile, asiri yenewa ni wa imanyi, chwa umu wangaru mailanga na imanyi.
0: Hey.
2: E, rano na agate, umu wangaru mawa kwa hapena asiri yenewa, ambu hapa hapa jama anganya mwana hapa tila hapa, mundu ujewa ni tupike ni, na hapa tuwa nituka nole kule kumaloko.
0: Achimwene?
2: Achimwene wangu?
0: Aibike ni yawe chetu cha mwaliwa lapa?
2: Mbike ni.
0: Abike ni?
2: Ni mbilawe hile mbike ni.
0: Atitauli.
2: Arito uti ya kwa ni hile, to hapa tila jalo nga hija wopo.
0: Hey, achila nga hija wa chita uli.
2: Ajalo nga hija wo, hey. Wajanyo uta, bari tupikene.
0: Hey.
2: Hey. Niku wapelepo, mwanje mpelache wami wangaru mawawa.
0: Hey.
2: Chiyawo chupelepo joi chikamwile malo muvidi.
0: Hey.
2: Hey. Chakutata kwa ula kumalo kukuboma kutaka janyo jile ngani jo, nimbinao. Mpaka kajime jetota, bari ya papa kwa di mwama ngati wapatile, mwama na mpaka kuhu ya mwale vile mazimiri hene. Munganya koro ni kwele. Ni kutikaka, po kwa hidi ya chongolo cha kuhigani ya nani yoyo.
0: Chila mundi wana ganizi ya kwao.
2: Kili hene kwa di kaka.
0: Sangale le kukulungwa chima na
2: hini? Azate kaka, nambo nwa kutuwa kwa taka toka pepa papa.
0: Iya, ya tayo kaji bureki ya chimwene.
2: Asata kaka, ndaile haja kabuleke pili.

0: Mpaka.
1: Mpaka.
0: Ee.
1: Mpaka tukuchola uli.
0: Mustopre Sperbe.
1: Une muzike kuti tukuchola uli kubala mako.
0: Balama kumu kwa mboni.
1: Ehem.
0: Ee.
1: Landu ali chenene.
0: Ee.
1: Oo. Mkutupika nda uli.
0: Portugezi.
1: Wewe achia wachi mwene chizungu nga chikombola.
0: Achia wachi, ata mwene pahe.
1: Wechi ya wachi mwene ata bondia nga chikombola.
0: Hei.
1: Hei. Ya hii, is a wizi. Yondo sister. Abrazo na sisi zaseta mwene. Yondo mbuji le panyuma alo bondia.
0: Bondia jomba Shebudul Zakaria.
1: Bondia Tony Kane.
0: Zani kungani jivikani Shebudul wa.
1: Hey.
0: Itenda ya timu anja waba angana adigalangu.
1: Hey.
0: Mwene kuomwa kulambu shivya ya kutiwa aleshe.
1: Hey.
0: Mwene kuwa wajitele jomba angu ujimpebe jawalange. Meni wako mweo.
1: Ehem.
0: Alange ni kutimu uvuni lengu ujimpebe tuwele ganaku na uza ushimu umanile.
1: Ehem.
0: Ano batibu yeti kwa jingi le chitani. Nadi shule ujimu wakutimu kutini. Nadi jele mabande gejizi. Kwa veleko kudishu na raivi ya kutiite ndi mwa kutina kongo na kongu. Kurala hili ene jomba mwanja uungu uri hako na gama bandeli kuminga na ajigala. Eti mundu jwa kamuji gui raivi mundu wakuraka anaga kibimu. Kibimu makono. Nika ana kutijamani nga ni ajigala. Ralo veleko akamuji gui na ajweni ya kutiishindyo.
1: Hey, basi pikani jachimwana wangu.

0: Mutende. Hello.
1: Lachimwanangu.
0: Achimwene.
1: Chebudu Zakariyeshi.
0: Unekupika na ngupika na unotende wano.
1: Lachimwene, uja uja atikula ulongu pa miyero. Pacheda ima hapa masangulu.
0: Pacheda ima kumangu ito.
1: No umanyi wa ujara shidika wawo.
0: Mpaka na mizuremo.
1: Mpaka na mizuremo.

0: de pau, 4:31. Alô, bom dia.
1: Bom dia, tu nem botou a tua chiconde, tu já passa e botou a chiconde, não, pode amar, né? É, na verdade, eu vou te dizer que papate. Ai, ai, como é que eu digo, tu nem botou a chiconde, tu botou a base, mas canta, não, tu falou que era mais gente.
0: Aqui, mano, não passa, não passa.
1: É, tu nem cana de ambone.
0: Base, como que eu quero tu?
1: Onune jampundile kuti kuimba foni panaka chiyau kankulaze kupani pakati pakuti tukuluka kuti mwandu wozvakupika newaize tuzoze lemba buruka mukoti chiisha kuno kuti shinga kuno ine yonaka nongwaza che ile ikomboleshi
0: inshallah bazgo tawomba zvina buja kulungu
1: iyo chinzo ngani che chikulungu anopepa tukutenda ngekwa kuno tukwaga kuti longwe kwapi akukuma mraka mabingu kutwaga buja kuzima kokuzungana wekulungu kuti kulanga kuti tukwe kuyekuzandira kwa basi
0: ehe
1: Anatadari mwena azari ubalopo wailezi, wambone, unimachitazo, wazi kujijiji ya lishinga peji, mwena aje kukumanya kuna mpula, kukumule wazi kukumupeo.
0: Hey.
1: Eee, tukule kuhoku, mkwampa kuhoku, ajeze na jangu umo, kutia wawa, tuni odwala, na mama putu ada mulu, ajeze kwa mpau jeka kuna mpula, kutanyo aje ni kazi mchikumpo ya jimwene, kwenye mpau jeka kuna mpula, kukumule kwa bazi ubalopo kutukuhono kutia, natia ingati ni ya mponai.
0: Izi ena jimwene wangu.
1: Aiwe nini kutoka hapa malopo hapa nitukani tunyozi ya na gato wando kuchimpiki ya nani tukuruba liku kulungwa nipikupoza unu ni mao balika tukona leo jisoka
0: Bazi ya jima nipole tuwa omba siyena mbuja kulungu
1: Ere yondi tunungwa ikumbole kazi ere yondi tuwotu chito kako nukuno tutiche tupenda kumandi bako kujikaya mako uja udindi mabazi uote tuchika kwele kwa inshallah inshallah
0: Bazi tuwa omba mbuja kulungu tia tupembumusi ya mbone
1: Ni
0: tuitende kanyele uti ikumbole che
1: Tivere ikomboleshi.
0: Tuone gana hapa nipata hao ni mtu manji gana wazo.
1: Tuone ine ya kwe, panuandu wane wa utia. Unijire ya tingale chitene na umale chitene jimulani. Maringa na kutini ya kununetu kite tuzi. Na kutani nupeja namba ja WhatsApp. Nikina pejele ja WhatsApp wali pa WhatsApp vipani. Hey, hey. Na pejele jene namba rajo. Hey. Tujizare kajirinze. Haya chipu tigizi tu ikombole na mputuli njirire.
0: Bazu kwenye.
1: 0-8-8-2-7-7-5-44-44 0-8-8-7-7-5-44-44 Mapele kumapele kutuwa kuna yao selimani pewe kwa ditanda kutuwa Ana yao selimani wakuna wawa
0: 0
1: Walipa WhatsApp, walipa WhatsApp
0: Atinima kuhidi ya soni?
1: 0-8-8-2-7-7-5-4-4-4-4 Makwatu gale mcheche Mbezi yuko Bazi na baja doktor jeji jangaza ujaga iyai
0: Iyai Bazi nga danda wala chima na
1: Ndito ndito
0: Turi umpepe
1: Asante
0: Nga danda wala
1: Ya asante jeji
0: Asante chumane Asante Kodi namba
1: Kodi namba huya yeni yoyo hey. Plasi, kutike plasi Kanga kuno tukwe kutipa tujitende kuti plasi
0: Kono paka tujitende manshi
1: Ehe, manshi, doshi Tukwamba kuti plasi 65 Ehe Nuku kama 8 gavirigara
0: Ehe
1: Ma 7 gavirigara
0: Iko mbuka
1: 5 nikuti 44 perepo bazi online bazi yoyiri yozi kupatikana ka perepo ku Facebook ngambo kutayawo Selemani ingane yako ya simple kwa bazi tunikuwa ichicho zwe kuti yachi kutevesa
0: bazi ngadanda ula chimwana wangu
1: ndito unejeza kali ningwa onaka ku WhatsApp waonaka ndito babaru da ajiwala kujeza kali aba Mereka mereka kata aku masih, aku kata ayah, nampak apa masih jodoh. Nampak ni gua orang aku masih.
0: Yeah.
1: Kau ni so ni tu pun WhatsApp gua orang ganti.
0: Ah, cuma nak dikoda nak mereka.
1: Nak dikoda begini ni. Ganti tu ni ni jodoh ganti.
0: Sanggalah lekuk kulungwa.
1: Ya santai je.
0: Ma pilih ya.

0: en tuwa kala muta punya telefoni. Alo?
1: Alo, kundia, no shailiwa.
0: Hiyo shailiwa kahuani wu?
1: No shailiwa.
0: Nto nuluma nani ni amuta punya telefoni?
1: Ano saapa tusampesi onawela nno.
0: Onawela?
1: Ayo.
0: Bano nto alupale vashaka?
1: No vashaka waipara kumele vate wako orenzuwa na wakamene.
0: Ahe.
1: Ah, konege kintela akoroa wu.
0: Eka eka.
1: Ayo.
0: Bano nto alupale isalamu?
1: Mwen salam sopa jaya kiramele yamara kalaba nanama nama alaba atifa.
0: Ahe.
1: Ah, sanavele, sinavele yamuna maka wali kandwa o aeroporto igo.
0: Ahe.
1: Ana Lorenzo ao.
0: Ayo.
1: Ah, isalam siti nako tisapa pa umpato ni huu.
0: Ahe.
1: Ayo na atu teni maluku tarote norate ulishinka wa igo.
0: Eyo.
1: Ayo mikira hiya ko chika kavire kitakira ako.
0: Asante nera hiyo womtapunya telefoni marela.
1: Asante kutrigati baba.

0: Antaguarico. Antaguarico.
1: Ah? Ermakalan iyo.
0: Mami shishe mnu pelelike.
2: Mulopan antwerike shishe akalaka. Mahamurua mulopan ukaleke machine, makina. Owupuelela.
0: Ah, mupuelelike sapha manto.
2: Ha. Ma makakini upuelela kati.
0: Mashimiko suwela.
2: Erihe.
0: Kina mo wona ni mupuela ka ngweha ka ikhoko iye. Mwala khanya ka ikatha.
2: Ha. Emose mo ituki ni upuelela ka. Tiye uya ikhoko. Noko mu hakumiyana vo kumini vakakiraka no. Yocha. Saya na lima yabo kina tokirakan.
0: Bamnu bolelo mu tumi hena kule.
2: Nyuan. Muhulu meke tumi ano ki hulu maka. Minke ende ni mutumi hena ku motene. Miki nu pwelela ka vapitin pina ni wanane. Nyoni mi and the way and the me. Angiris. Eni and the way and the me.
0: Wa juna ko paka so lolo
2: va. Ai no paka so. Engilesi mi ano ka ho sera kala yi. Kala ini pachiraka na nera wa we wi wo wu muniwa ha bano kuno vene ni wa heni
0: he ni wusi huwa o centro wa fa petisa
2: yari waka andi we andi mi eneri wa we ano o kwele shaka miano
0: hi mnoki waka
2: apitimbina andi we andi mi miki notu na we ano Yen eriyawaka ni mutumi.
0: Onhalo la ni nyumu jeke?
2: Ahala tavateva. Nkende niki mucheke. Toko kina mucheke meka. Tavateva.
0: Mnami eriyari tawaka. Onhala tavateva. Vano nyumu kala vava. Mni mucheke ni?
2: Kende ahala tavateva. Atu tene nkala vateva. Mika akala tavateva kina mucheke yogo.
0: Yari ye yo. Mnimu seriyari.
2: Apitimpina. Haino kimveka miruku. Kini molela ni tukupwe lindaka. Nyuhi wabu tukoti hava.
0: Mwanyihera.
2: Ni mukinye awaka.
0: Mwanyihera.
2: Awinyu achiweke vateva.
0: Mwanyihera. Mwupwe lela saa.
2: Mi hava ni kivanyiha. Miku, yeo kinu upwe la kikina leliwa ni muluku. Ni enulima mulukwe kaikai.
0: Anta kwa reko. Mohi anache kula ho sana.
2: Muni mahiko hapa mkakohani pama. Muna mukelie wowi. Apiti mpina anakumiha yocha vate. Naka naapea. Mulopana ni mwono kumiha. Anapea vate mutiana. Ni woku mutiana olinari. Ay muyaraka rumana. Anapachira omvaha yocha nipeli. Anakala mutiana. Vano yocha yeli enahali vate vaya winyo. Nancheke yeo. Enachiweke yeo vate.
0: Vano yumuro kala manaka. Mnera yumcheke.
2: Apitimpina, vake hendraka anamane, meana muhinaki vahera mukiyandu.
0: Mande anamane.
2: Kendre, anakumihayocha anavahayocha vate mukiyana. Ntoko vahavali anini ayarakaru anakumihanipela mvahaka mwana.
0: Tiyo nto kinerako kawa nawene hikaleke riari. Kinungubu lela namane.
2: Apitimpina, ompanja nipatulaka. Nipapatule shatani. Yora nyono mkikinye riari ya socha.
0: Nyumu hala kanyere ikuru. Silende bo
2: bachulaka.
0: Nami ni bachulaka. Miki wapela kani. Ikuni timikireya. Mwana oji.
2: Vana sonyuani mahimaka. Wapela.
0: Wapela ni.
2: Wapela. Ikuni. Mwana. Mwana wajiwera seya. Omutesha mwana.
0: Mahavarela.
2: Omutesha mwana.
0: Mahamutesha. Mahamutesha.
2: Mwanyuanu.
0: Yuki maakusha.
2: Omutesha mwana muteko. Omutesha mwana muteko.
0: Wapela. Yuma akusha katananyo.
2: Wapela. Wapela muteko. Muteko. Maneka mwerekura hii. Mwano. Ha. Wapela kapela ka. Wamulika nano patula mwira nyo. Muteko.
0: Olelo muhere yiha. Muhere yiha. Namvari hana ni kuru vale namuka ni kuru navari ha.
2: Apetimpina.
0: Nyuto mpuelele vava lo ni pinjaleno wani okala ni ponta kape nyumo enreno. Bulu?
2: Kituwe haka mutano. Wakivore.
0: Kano miki kituwe kwa.
2: Apetimpina kendre. Haine kini mokoha.
0: Mana winda. Mana ola.
2: Haine kini makoha. Nlamulo kina kumi haka baate ba. Ni nlamulo nrino tenyo anoe prawe mirra.
0: Anda kwarikwa. Mupuele nlanyo veili vani konaho na venya. Seye mwalo janyo evelevelo.
2: Apetimpina. Nikiroka lina mkuhane pa yore ne. Kulume kolelo ekina. Washaka ene kina. Kwa hata kutamaka nepa mia.
0: Hoye.
2: Miele kulumaka kenre nila mulo. Vamu nuluma nyumawe reke. Sirimu sako vamori. Mukushe vamori. Sihalamo vamori. Kalaka uyuwa. Mantu muna kikuhayeli osilo. Evirali. Miki ulumene kiriko era. Ena kuma muruni mwaka nila mulo na vate.
0: Nro mwebecha.
2: Ha? Kuo. Mwebente.
0: Kabo mwebecha kato.
2: Wananza mwereke mwebetaka.
0: Niyo.
2: Mwereke mwuputaka.
0: Nyo mwebucheka awinyo. Yo mwiyayo.
2: Apeti mpina muteko.
0: Mi awaka.
2: Muteko mwebecha na kuo vate tiwa mutiana. Anu mwebecha waka veriwa.
0: Iniki chuwe kelini.
2: Hii.
0: Mwase kana kani.
2: Apeti mpina nyuwano vinyaka wa ama inyo. Wa ati tinyo. Yowera kinkelo teliwa. Mwaone yora mohunua. Vano olele mwere chineji. Kituwe lini. Enerwe yu.
0: Mwiki pake kapuro.
2: Haine kapuro.
0: Nyumu kihie kemiki. Chue kikivareke miteko mikina. Mwase kana kani.
2: Muteko muna hala anyo vara vate. Ori muteko wa mutiana. Omwepeta na kuono wa mvera. Onakale muteko hendo.
0: Emwepeta kana kanya. Mvera ke mwele ke msako. Nyumu alaka nyiki sako sini.
2: Miano,
0: miano.
2: Mingi narromela na kanyo. Mingi narromela. Anakanyo, kinarromela wolimani. Wapatula. Ya kumaru anakanyo yawe na akayereke mamuia. Anakanyo mwepete, mwepete nenanyo mwere.
0: Vano miki mwepete kimvere. Malashita ale, malaria noni panya. Vana weiwa hulima kana ukira kira vateva. Vano nyuwa mweiwa weja. Mwera nyo nto murameke vale mkira kira ka miki mwepete kana kuo.
2: Apite mbina weta waka tumahanyi. Kariki heteke mawe kurakala.
0: Vano.
2: Hii mianu kitilio nitu. Miki muluku wakiva hameto soweta. Mano mahanyutu.
0: Nyuk.
2: Apiti mpira. Nyuanu mnuluma sinjipali mahawa hini.
0: Nyuka mnona uli hamruye waka wanda kwa rikwa tivale malesha ale avolo wende mpaka mpa.
2: Apiti mpina eyo kina mnuluma nyuseyo sotene yu kina vanulume sana kuo.
0: Hoi.
2: Mwemono yeke mo sinjipali
0: kende. Mano kumiki mkojo mwepecha na kuo la.
2: Apiti mpina. Meva kina wakwa havo. Kawaka kimpanyike na kuwe peti wene athili wene musakoni. Overi wene.
1: Zikomo, zikomo, zikomo.
2: Hey. Apuya.
1: Miva. Nanta kwa riku.
2: Anapuheriwa.
1: Iyo mnenaka.
2: Ninlelo sinane.
1: Lelo hii. Neno hii ya wawe.
2: Mika amakati na motekani.
1: Vanu hato hapo mio ko toko wipa igomasa ni hijili ha.
2: Zinda
1: ka kikweru.
2: Nereke
1: wiwanye. Ayo yole opake opake yosu wanye ha. Hani kwa nsina nao.
2: Ni kwa ha.
1: Ayo.
2: Kuuu.
1: Kwele tani mteko waka yola suwenda yole.
2: Mteko hendi.
1: Mteko wala suwenda wanto mana kuwole.
2: Ah, nilelo.
1: Yole nki kumkwa to nsina nene. Ayo. Timana nto ka pialene ba ha. Aro kala kiti nene. Enera mazinyo mno hawaruwa untuma na kuo. Kala yu untuma waka kakusha ka otaka, kinaru waka chenjani haka na kuo. Vandu kinavisha mpaka kahakusha masambirina. Vandu kinatuma kani makobe. Vandu onero ayu wananta kwa rikwa. Yao haruruwe ranto nene maza mutu.
2: Atwa mahukwa anu waku viha masu.
1: Kinera wera aki wasiwa kipanyo wani. Ae kandro nivoko kiri ojire nga shatimi. Kaa hinto kai kaikuno.
2: Yelo niwa yelo ni ha
3: papa kachoro kero luzi kero kacha ko mulelo vesabadu
2: vano ngwerra
3: saba
2: ngwerri ke kamale nyuano kinu luma na tunka kilatini wona mai
3: mamali atunoro muwajo
2: ngakilatini kakilatini ngwerre
3: papa
1: atoko minto ba ga hinto yari kai kai mi ba kini mtuma na kuo
2: kenre yelo niwa uvilili yokala.
1: Yokalani. Neruwa, wekuna neruwa kuza sawo. Kuza sawo leni kala kali tuawe.
2: Niko huluma na apitimpina. Atuhayo uwi, atuheni ovire na vira ya musewe ni apali iwele kuhuluma kana apitimpina. Iwa na kuwa kala. Enona ye koko yotene le riyari.
1: Ani.
2: Ino mtumiha.
1: Vano, nikitu mihera ni makaja pene?
2: Ni inkanu netepu. Iwe
1: hime no wowe raba hiva ano kiva hamaguti iria rikogwela
2: iria rikogwela
1: ayo hi akopira kale hove
2: makopira yo na khovelen lo malawi ka kiva hani kinyento
1: kinyento
2: ha
1: 500

0: Nomala ni walahu mtipo nna na naveli ni komelela kanino oranyu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya Asina Mwane ni matela ya vihava.
1: E kai kai wa eyo, hiyo ni Asina Mwane ni hana ni pwa haka o shkola wera ni tarihele keso opwa nela sahu siri osoma.
0: Banondo eni kale ni mpanta opachera mpwamwa e programa ela.
1: Ni mpanta ola onita ni wasopwa nela sa Asina Mwane.
0: Karibu ni mpanta ola.
2: So, panela sa Asina Mwane.

0: namane othe na ni ho hi ba mai limpante o azo phanela sa sina man
1: bo mpata ola na hala ulumo yo phanela o khala na amusi
0: ni so phanela yo so ma
1: mu bi

0: Asin naman na otin, kala na yoso, pana la yoso ma?
1: Kuwama na mane onero hihiwe osoma.
0: Osoma ya primaria, oriwa kanyarariwa, niwa ohi liviwa.
1: Asin naman na otin, kala na suopana la, iso titi mihiwa na profesora ya ni atu otin.
0: Asin naman na otin, kala na suopana la, kala na amusaya.
1: Ni amusawe ala, ahana amukosopaka, ni akalakawa mutitimiha.

0: Kuphi? Tony Valley. Kai wanyeye. Banon tosel sumuni we herreheni.
1: Ethale.
0: Kanale lene thalani.
1: Kokhala nathi mwenaka antimaka oyikhalani meto.
0: Tana suwele.
2: Miyo.
0: Ana diheni.
2: Epula.
0: Sesu tiyeyo.
1: Oye. Miyoko suwela.
0: Diheni.
1: Epeyo.
0: Sesu tiyeyo.
1: Ani.
0: Sesu epeyo tinera hai.
1: Kera peyo ya viraka emwazo vira bahi kekanle ni meto.
0: Sesu thalela yote porera tani ya shuti hani.
1: Munaka.
0: Sina nawe tani.
1: Pedritu Pedro.
0: Mruani uipele ya makupi. Tony Valley. Peace.

0: akala mahi anguriwa ni akala mahi anhiuriwa ni mahi ala anguriwa ani taniwa agwa potave ni mahi anhiuriwa ani taniwa nam potave wala salobra
1: ni asinkwihu narwa orika mahi ni hala ni chapakatoko munipuro ni nerahu ni hele
0: vaholo ohela mahao ni hala ni kunelaka wera sivolo wa ikokola
1: ni tomahi ni urahu ni hala ni kapuli haka wera ni wive ashitwa anitaniwa mikrobio ni vaholo vao ni hana ni hiaka ovo

0: utane alenchilam bomono yangono iyai ngono basje konanga utendele na mulo kutira wele ukuzoze kwanchilam bomono
1: vizinya mpwete meziga mipove go kunyumba jenu
2: ngani imbelaga vizinya imazile yakulaga nako mbwele kutla mezi kunyumba jangu zano tutuma mezi gambone
1: ngani za uchiria kutla mezi kunyumba jenu
2: ngani za uzia vizinya so ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko pa ujopo tuwa kungulu shu ula usugula kundaji ya kwe na abita ukampaniku ni waza alichizia kutukupanga ni ikalakala ayo masikuga na ndipe na akombu hile kuzahina ikalakala ya kwe sano hii ngubumula
1: hidi ya mbona vizinya na nyadi hile sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi
2: ukombu la vizinya mbezi ya kwa zilisi na ndipe tumejua kwa ndeshila kulipa mezi igwa mezi jozo be bakuti aje ndeshile kupeleka mezi igwa majumba mwetu ngangusa kazoni kujila kulaga sano jino manesi wangu ngakushile wakushikola zatiko ngwe kutoza mezi soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba zatiko ngwe kushile wakushishima ima zile hii ngwe soni ndaja kwa hala kumigunda nipawo ya utenda geni ya vizinya
1: ni ila vizinya tumejua kwa ndeshila kulipa mezi katudi mkuwa ukampani jaboma yidi nkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila vandu vani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vede iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
2: ngu njiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako ngukungulu kanivandishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
1: nyambo na vizinya nizile zubudia vashiziza tuhungulishenda ijine.
2: Asante vizinya.

tinga koze kulemba maiko ngati yawa. Japão ni maiko ena. Atinja tusowelani ni chilembo ichi. Mwana kuti kulikuwa bwino, usuwela ni chilembo ichi cha zota. Iya ya atinja tu. Rangizo ratu ulafika kumatelo. Nileo tidalinku kamba za chilembo chita nidwa zota. Ukupasilani rangizo hili, dinaline, Edmilton Tumani.

0: hai cãi hòa quốc gia thì tu ám ảnh phát triển chính là cô thì riêng và quốc của mình hẹn ra mai ông mình làm thì là cả khả lệ cả xung sĩ xuất sử tí bộ phê mà cả số ai đi à phê rộ phê rộ lý xin gà cả số mô phê tí tôn à lệ mà nè nè quốc cả tù là ổn tù nhìn mù sáng gà chỉ là đá cả nô nhô nhì vòng phê là sáng nà hoa xin phê kì nà mô nà vale fortinho tá halo que não pula parte da ferrovia olímpica
1: aí quando fortinho ou nada aquela parte ou a ferrovia olímpica mas a gente não é hoje era que vacani ele equipa e a associação desportiva a pemba e na rua roca rolo e mas a minha casa está preta primeira mas a minha opia rolo semana equipa e a ferrovia olímpica mas o que naquela ele não é hoje na rua a associação desportiva a pemba vai lutar na terra ile igolo inera irikaka bakani bakani kilora mana ina hala ukumenda kama na minutu china hala kodi ukala dozi wala mpresi
0: woka kuta minutu miloko miraru nuwa minutu miraru mpansi ukuna ile kama ushinta ni ya pente inyani ferro fiaro lishinga wako kwa hunga kenu na osani halu kala na susia sansportito pema ui picha picha elaji krush na kila wano fortinho na kuma
1: Abraão na soma aquela Fortinho, que não é mana Fortinho também mau mira tira mira que se chama olha aquela província de Onampula Rovira o ferro o Maputo Rovira Sporting Onampula ferro o Onampula de mana mira que se chama mana o Angoshi na aquela para o Bahia Ituru ele equipa e a ferrovia o Lixinga
0: Nkona kuzi, pembinya, amwere kampilo ratene, abana kawratene, baholo wa lupa na furufia ule shinga, wakufia nosa, nikalena, furufia na pembinya, hela, na rahila wakulu, na makela, niburu, wakufia pira kale, furufia ule shinga, wakufia na makela, nyaldino, ekipa ya pani, ya, nompita picha havali aria, furufia, wakufia pembinya, aleksera, pita, ala, Cruz, mwanene pembinya, kantu na mwanene, na pija pija hampira, baholu wa kapita mula leki, tuwa hala mula upangachongu.
1: Kweli, manachi naone huu, wira, manani haa, kala na ikuru chikwawe, kamana Alexi, ari, nye na nimpira, wira, manani haa, ugole hai remati, yomana sana sana, Alexi, unye vacha miruku, kamana ninye na mahima.
0: Ikanti hala maskari ya kinaona toko beda na kikitari hiya mpira wale na kumiluta ni halo kala nosa na ferro viari olishinga pemba lari asusia sansportiva mpanka mwenene mayomu ya mpira pundinya hana mtueli hampira mapuru ya ayu wa lamu liofolu uhegozu na mapuru ya ayu pole pundinya Ferrofiaro lishinga na urutawa wakugana makela ferrofiaro lishinga hegashi na mahankuna na panting kina kambala na makela ufino pembini wakugana mbaraka nira pankla krupenji na rohila na holo amaraka pira urateni hile falta mawote pita na pita wapa pita fata woku mhenra mbaraka pembini Men, ni reka ifalta huku mihenda maungu na mpira ferro viario o lishinga mpira wahala ukitia ni alfino mayo kikitele hapembinya wakufia na kita mpira riuchulu no hado makeda pani kambala hirie ifalta huku mihenda mbanaka hapembinya wakatula vuma kurome na mpelu shinta Minutu miloko mirarunua minutu mitano na mocha 36 minutu segunda parte 0-0 kena ushinda ni ya pembinya ni nikuru na ferro fiaro lishinga wakufia makarufu kwa zareda ferro fiaro lishinga honkita mpira na sun wakela pan makela pembinya na sun na wakiviru wakufia maungu na mpira ferro fiaro lishinga na antaka mela mpira tuku mtalea pembinya mpira na kumelute vani halka la nosa nosa na ferro fiaro lishinga ui pita pita rahul na mahenra egas na wakiviru mambira wakufia apendinya kweda ambira ka mpira no funti vente na sombandra ka ilelo karini para kana kwa nyampira mpira nkubi la mate vekawe osa na ferro fiaro le singa na mona capitão malela a ferro fiaro le singa na hal marcar nossa marcar nossa a macari mondinho mondinho akuba na trusel malela malela na kita hiva de hampira matatani o capitula mira pancla cruzenti cruz antoninho mushanga rio na naria na wapo pela ja sana we wote pesa ntelo kela mpu waka hikina tipani iraka wafarenteko pela unshinta wapela unshinta pembinya kama na awuhira kawira kipa ferro pia kwerna mwyo mwina mpira uchu wanya akenu mwina mpira mosambola nene no kalae wakuka ferro pia oli shinga nangu mwina waholo makelpa na makela kayo akipa ya asociación sportivo pema na makela Neymar a pembinha carro Brasil mena wakuka contra ataque ferro pia oli shinga na makela kayo maka mwina ni pati mpira na mwete na mpira bakane na mpita pita na makela weda wedo wako na banki vende na mwina waholo na makela mwina pira kipa ya mchale ya ferro pia oli shinga ya no te pa uholela ira no te pa uholela na mwina pira a ferro pia oli shinga ne na mpua na mwina pira a ferro pia oli shinga ari itonyra ka makacha mismo era paher ke uruhela baholo kina mona na kela mpua dainyo a ferro fiar olishinga dainyo na kela ferro fiar olishinga mpeli sheni wakatula wankumawe please
1: nereke wankumawe nereke
0: nereke nkuma egas
1: nkuma kela Prince kala dainyo nereke jogador owa tamache chinene area nereke chitamo akwawe nereke egashi ari ule nereke mando kona amuira iriyari ya faro yari o lishinga wala tibana nereke ina mudar chinene kamana ule kelle o kala ubar hacha chitamo nereke nasiri adolfo nano no pitu
2: ya halu kale penalti ya pembeni au la men
1: ya hala ukala e penalti hayo pia ipitu na paulo asitu kidora mara enelo pembeni ya hm kana na ubira wa nkora hana andri haka madetu ukuma kuma kamana kidora mara na wapacha ule kale avasazo oyakelia
2: winyeria winyeria tuna na hadu lipia na napia wa kufia na kila pa na makela mwa mpira kala ferro fiaro ulishinda na kitwa ndwele kwa holo mkapita malela na ferro fiaro ulishinda na rohila holo na makela tuna na wadi pinke na ko era pa na province na rohila holo na makela ferro fiaro ulishinda wakatula minuto mloko ni deshe kina halela minuto mitano minuto mitano ya igolo na wapopeho hala vira
1: na wapopeho vira vale wakala wapembinya wakala wafaro hiyari yereke wakani wakani kipa chokene jinera kitememi kumana kira kanlolo walani kaneme laja
0: grasinda wakati wakani nintele huku wele golo nintele volwe golo
3: iye mapara ninera ni waka
0: wakuka ikantu ya ferro fiaro lishinga kuhima hini mpeli golu ya pembinya ya ferro fiaro lishinga wukatula lishinga na markari kantu na wikinga mwyo mwina mpira kale ferro fiaro lishinga lanuwereha milo lanuwereha wa milo samana hini mpeli golu basu mpeli golu basu wakua na resi golu na makiki kene ha hedu ekipa ya pedinha na tomalera ekipa profiaro lixinga na kenre na rehna bahodo com kita na rehna bahodo waya cojina cojina da linda

0: Ferroviário Lixinga! Da Tinda, da Urrinda, da Urrinda, colhe a pembinha, da Urrinda, pembinha, da Urrinda, alvonha, alvonha, o boquia, o boquia, não irá primanine, ei, irane, não ouvi o que me retiwane, me, pembinha, não quer mais. E na caiu o Ipi, manene, ibane, não é o Ipira Ferroviário, o Lixinga, o Nacende Narane, abri a caiu, Lulu e a Ferroviário Lixinga, Piramontá, Sassus, que é tanto por vivo, Peman, Pui, Pureto, Cux, Kauhima, o Ira, com minuto, Pia, Toma, Canitinha, Lela, e Hanu, Vraque, Gordo, de Pauvoloa.
1: Ai, kweli maneka hembe hu wira empira ri o wanaanda obikana ile none wile kipa chotene jana
0: jina halela minutu mili wira empira piere ke ukumani push tena wapeha ukuma antarusi nulupali wala chani jina mwona mwayo ngele pira parugaro lishinga rimpuwa mwoni hii uwele ya usilili ina wapeha mana cinau ni aku punya ikipa ya ferroviario olisinga upang kakak mana nanti ni bano ya kerajaan tu ha morane mora cina ni wapela ni raga cina mo ucar nanti le ya mana cinau ni aku ba
2: tembingan kemia hiwa heraka wira na kemia atwe la manene wakibir baliza we ni igol kaya wira wala even ray wohichuanya
1: even ray wohichuanya cina ni raga Kavale Raul penyedia mpira, anshu tariki apanga kwa ile yopela ureha hina wo yo hina wo wapasi mira kigolo ya pare tariki ule michele kande ivani aferroviario olishinga.
0: Kaho hina pole pole pendina, kaho hina nuna nariwa Antonin Mushanga apela ushinda. Wahenawe, mayo mwira mpira, huo tarana, apela kawabiaga igolu, nimika o hima kurushi wira, pembinya atwela mwanene, ana wopo pehu jamihia, ni, hui jamiha mwanene pembinya.
1: Hui jamiha mwanene, nirake wa jamihia mchua niruaka, wanu mwana ya, iri otepa urikarika mwana chinonehu, korogaro lishinga, ari otepa uchiacha, vano, kenora mwana, ina otepa urikarika kamana, Pembinya, ahana, uroromela, ana achuwa la ira, kana hala, ukumana, ipontu, inakala emotion.
2: Minutu chopiera, minutu tusini, miloko mitano, nuwa miloko mijese, dahikina, minutu mikati, chinghala, gundarihia, pembinya, otwela, korukunya, eneriaka, nchuwa na echamaka, una wopeha wakumana ahavara na pembinya akumana le mwanene uwane era ruwane namso havana ibari haka mwanene
1: ibari haka mwanene mana chihime hu bano unopiha mwanuni ucho wa unampiha le waldeya bano ferroviario olishinga hana kuleki chichamu akalana ka kamana nihana minutu feti cho winteria kamana ipuwa na lelo Inarua makani makani. Pano Nasri Adolfo unaukwela kairaka uira ule Paulo Afitu kapitan i penalti. Pano yoyo mpiro yoka hokoli ale malende ngoloni. Kinaona mana Inarua ukhalana mwanu mwano ipitu yarwa ulumi ya unari uomala wa mpira ale akale maru betro. Mane unawona ili kipa ya asociación sportiva pepa anari ale matekiniku. Ari wale wale inkohaka ule line wira ebolunila manje urima kweli kena kala fora jogo
2: brosh kula kala na kalona
1: kula kala
2: yeta kuna kal no chapela tembinya ya ta panketi kena ko poka tula wampela we okela moyo mwira mpira ibrahimu ni kila mona nino wapembinya na kuma mbandaka na kuma like kapitan
1: Ah, umara niha.
2: Atwala eli, atwela le, yi jami halempantu wa pembinya, ki ote pesa, alek.
1: Allah umanani ha ubaha usuru chikwawe uhina mompira timana ninaona hukuma ili ukele ili vano umanani ha ubaha usuru ingwa kumela yote ni wira karaka igolo ya pembinya
0: ikantu ya pembinya na vyapa nchua na teku wapena ukulu ha golo wanahala urika makarufu anke kitere haka mpira kwa nabeta ferro fiano nishinga pembinya na manani ha ayaya kuhime nchua na teku pembinya pimpela we na soko fiane mwanene ni muru mayo mwira mpira pembinya
1: kukonya
0: nchua na teku wapi hana ukumana kieta kati inwa tulu kwa kipima kujiruaka wajani kujiruaka wajani simana na wira kwa rupa ni koze wira uti wateni ya avule tala
1: ikwele umana ni ha koze wira umana ti hima dafa iti nasire Adolfo manji kinona mana ile ekipa ya soro ziyaro li shinga ikwale ekipa yuru pade inaro upanka para uroro media nya trash kontunya ukela hiro kisisa mo ikande bakani bakani para ile ekipa ya soro ziyaro
0: Tauhima wera pembinya rini tala katunwe tema nite piha chuvoli yetin tala mwanene. Wako kama kela mwa mwena prakale ferro kiaro honi chinga pila rucho. Tawa kela mwa mwena prakale asociacion sportivo pema eladiu. Nyo mwena mpiri eladiu. A pembinya vale na pembinya. Nungu ocha. Nyo mwena dala. Tankita mpira. Kukumeli hafati mwanene. Wala mwena wunwe hila wahola. Kwa kela eladiu. Nawa kiana ni ile no sana pembinya uitija pite like na mahankuna na wadi pati kina kuna wake na pasi ya rabia na suma kele laje laje na mahera pasi na mahera na mahera alfino wa kukani na pankla kofenche pembinya na vya fien pate na vya fien pate na suwa na andrikela wa kukani wake na pani na wake na mwungu na prakalen Ibrahimo a pembinya na antro sele hampira utuwe na mahapani na mahapani mayungu na pira ripate kina kurakati
1: Kambala,
0: Era na kume la valote Antonin Musanga wona na ria wewe na lelo na kwa hero na naria kama na nato la rapindina na watito wote la venche ni baliza we wako kan na makela mpira rahul daru hila mahul na wapo pia ta venche mondi waya ya Ivan Katunale tobiri golo ariye na ni matabe pa
1: Ariana ni matavi katunale manje kapiale utuna itikwawe imana nalelo pembinya na tentare wira podi apiaka gol yempate
0: wana arika wa pembinya na tikicheri hafero fyari olishinga mpira ndo apekawe yorere donya nkoko grasinda inira yorera inonya na mapema vano pembinya ipankile mwanene nene mpanti wapachira ana akufia nireke nakala na kampira ina ni matavi pahi vekaya yana mtwela na amira vayo wikali hutata wakufia mwakele pan mwakele mwamu na preka ling aribeta rio tawen wakufia mwakele mwamu na pira kipa ya piro fiari na surakato na franteko vinch van vaholu wapani ivane wakufia ivane nirakato mpira vano Osoko tania mkanita uhalosa kwa tania sikwazi milo imo utipake choma mwire kenyuva mpire kwa kukia nankila
3: wapara Nasir Adolfo higolu inami chania
4: Edu Ray King Edu Low King ao minuto 47, alguém esqueceu-se do Lão King no interior da área. De baliza, empurrou para o fundo da malha. O Costa do Sol ficou a dormir com o gol do empate. Ficou sem saber se tapava a cabeça e deixava os pés. Se tapava os pés e deixava a cabeça. Preferiu destapar os pés. Lá o King Manuel Moreira, ao minuto 46 e meio, 47, volta a dar a volta à cintura. O Ferroviário da Beira está na mão de cima. Marcou Manuel Moreira, lá o King.
5: Mas olha, deixe-me dizer primeiro.
3: Para Nasir Adolfo, Nara Muchana, Askra Neho, Maputu, Uwila, Verkomana, Nachineta, ya Masintan, Matkilion, Pira, Lao Kingi, Nami, Chigol.
2: Ya, mira que asan, pikra, simba, dana, nam, kata, miho, karma, chehuyo, nira que microfone, wako, kam, pira, do, pira, komo, ni, kama, ya, pendinya, wako, lila, kama, kella, to, mundinyo, mundinya, ferroviaro, li, shinga, rejla, bajolo, asa, nira, pankla, krofense, no, mira, ferroviaro,
0: Makuru Omeni.